hamadini buya ciki sey ciki karma ciki dalmu ciki banakar kay ko nga hay mar kay onore allah kay tatore allah kay der koy nyaahu yamal may ko kankam dini ka kankam dal barka kuma kuno bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam dika kankam dal barka tene tarawore way kankam dika kankam dal barka sadne rahamana bore bore katle bore sunu bore wadi bore ba bore